0: Bulan khanalanya kok kahamu? Tini khanalanya Mahatma Gandhi ji saikalang mani nang mani kisah kogro. Bos halangka, sak sak no naitogi mana hangke, sak ni bagai, wancu jauhui, bui ni bagai, samu kalai thani. Shalbrum no langmano, tini no ni ni paitak shalhanei. Wanchogui nahadi. Sitara yaklap kawoi noga hapma chaya haino. Chaya sitara wanchung mung nobo. Nini wanchung mung ni bishingo. Tubu machaya. Kebel rog je prupano. Kebono nakarimaya. Nakar mung unka kaisha panganang eba grak shamu. Shakni pania. Kani panchi grak gok pan. Nung je shamungo, nung je shawo. Nung je wanshugo, de je shamungo. Je shamungro kalayo, joto ni bishintino, nini kakjangma painai. Ani dhormo kaisha are ni bishingo kajakya. Ani dhormo unka hamjakma tei, joto bai. Bulaya, walaya ui, tongko chang kei. Tong lai si. Bunyi si teracaya wancu mungno ang ani kabisungo tubuya. Ohayung borogrok ni nang mani kebang ma manai noruka piaba borogrok ni lu man namu sung suk mani aburung ni bagaya. Hamjak marui man mani pan no engka. Buino shikri koro kalai man mani pan ne shalai nangkuk mani teitong suknai pan shalbrum no kisha shirungdi shalbrum no shakno kisha shalai di oko kaham rok shung khana lai kya Mahatma Gandhi ji shalang mani kok rok no phaidi hai kya tabuk shung nai nai lai na tini ti hai shalo lai buma rogo tamo tamo pati kya aburung no kicha nai nai lai
1: au phari jeng bulo Nalilai tini kaisa nangkok mani shal hainu hai narik zak tongo abong kha hayung vitiligo shal. Vitiligo ang kha bukor ni bemar basago putik pata gaba thupa thupa khayi fursasa ang mani jeng nuko abo nuseng mishika chao bihino. O bemar no tiye shishari mong ni shal hainai tini narik zak kha. Umano kari tongo 1975 bishi wo. Ajarawo Mondriokra Indira Gandhi tongani jarawo tini ni shalo emergency hine shaklai jakha abo bishik ni jarati tongkha 1932 bishiwo

Puilano tini ni pandano khanana ni bagui khalogi nasingi tongnai jo to ani rangchak ni mare kiching songno phungka ham te khani hamsak ma ya phare chengo shikla rongni jainok panda tenor jotno khabai khok bai lamsogo tini ni pandao khaklayo norok jotno kaham krungno tongbai na hine te angbo kaham na tongo tini ni pandao puilani shimi pai thak jora ang tongnai norok ni mare joinika debborma Pandabrum ni haino ang tinipo, narok ni bagay kabang ma dal bidal panda tuboy fai shok pay ka. Kakalayo narok tini ni panda no, belay kino kafurzak bayani hini. Aung ke kapang ni marati ki jing shong jeng as kabang kok shalaya woy jeng tini ni panda ni, puila wanak puila khanawe nalaya no rejap mong, rejap mong korang rina yung ka belay kino rejap kurang jini takup tapos de borma. Fai ding ke jeng tabuk o rejap mong no khanalaya no.